0: dong ngak oto sing balai ko ko sala ka pon balai tong to ka angkha ko jikna tong nai no no balai khano bo hen je kai er khana nai nai ang pai thago ang sing namu sung tabu ko o zora un tong ma zora rog nang tam tam rog samung khai tong tam tam rog samung khai tong eba biskang rog ni ni nahar mu rog tam tong thinang tabu un tong ma zora bai thinang ko ka kija sai khana rsi de un tong ma zora ne pila sai khana
1: tabu to ang khorop sa to nu saimon ja ang khorsa phureng nai reng log ni phureng nai tai গিটার বাং পার্সোনাল টিউশন দেব গিটার কিবোর্ড আং দেব তাই ও আং যে

0: ang political ya yeah, jadi boto binda buta kaysa non political organization ba yang pabay bungaram lo gyu ang isa samu kan ito
1: tinang ni na harmong tam
0: ang tinang go sini dok phano sab no ni bagi tai sini tipola has tene sini tin live mar no te borong thani saiman na bagi ang thungkring ar political lo final musu saimi abo busu de kubu na ta kan agin chime ka chan musu ngada ang korsa politician ngin
1: ni gida tamani langmo yang tabu kar sam ha paropona handi jotun chile no no sinu mungman tini aba nono nini mungna awai khai tini jotun chile samithani chuwa su man kha kabang
0: ang pulya rasamung ni bodol lo je chongpren koy gura ha pai mani ke sini rasamung kren actor composer sini ta kotor Jayant Kumar Jamate ni thruti ang ala ha pai te anu sini young Vikas Rai te Burma je sikren boban ki suba kha
1: do pana pai sini nga ke thangde thangde je khnai tong le rong no ni ni fan ka bhamma tong tai borok ni bo kaisa la kaisa sungmung ro a tong khana kar je phon thang kana ko kre a o tang sungi khibai kana bebon jas a ta thangde thangde borok ni bagai tam ko ka sar nam sung nang khnai tong le rok ni bagai
0: ang khnai tong le ta khukte bu khuk sung no omon koi nam sung go kaham ke pori di phek jana mani rong ta sa di abo sin to phono sokmona ni sak nam sokmona ni ni nu khung nam sokmona nai borok kahamundi dophane bagis wasukdi tai nini sakni bagi bo wasuk tai seng hanglai ke bomona je seng ora buni sin hawas se seng buni ha ha ke seng tong ma tong nok phang se selen khati ma tong abono seng apuno seng bono me se mane seng je pro lekha kareng ge seng kusu position lo seng thang ma nai apuno seng sin dopha buindani sereng ma tam ni ba sin jangai tamno ang samono je seng joton samono dalong rok all over walos bongi bebagi population 5000 sixin na bong population bang mani bebagi se singla lak lak tong hypono bornu nari nin chinte par hawa bongi ips officer ne tps officer boro mangsi bo tini sine jato aba hana mona yo sine sine do phano sine jati no je la khapora kaham ka sereng ja badi tai aba babon ko khna di je joras de samon ng samon khra di poino jara poi di thino jara thingdi abon abon ang saram so
1: do belai gitar tamagrang apan an loge belai belakan hambai apan nin kise jora raman bagino no hambai
0: a nono belai hambai ta nang anu tin jora ka sebra kan nono belai belai hambai
1: rai dongan khani ta ko kata buk sumo sanam sumo tin nin bagai alam karang pandala asang sitang belai belai kana hambai maro nor ka khani tomani bagai jora fm ujjain tuni alam karang pandano jotono no hambai khulum bai ka